0: lágo yẹ lẹ yapa inu wewe ye punch so jade la aro yi
1: o da inje ti gbo
0: kini
1: a ti se mu loko kan ejeji pelu be eleyi na ni a fi bere ta ti mu ti wa ninu wero yin ti vanguard ile aro yi kin fele iside o won ni latari bi odun jojo eleyi toro ile ide wa nigeria gba ominira bi se si se wa lode bayi ni se ni egbe awon osise kan mo ti di papapo ti won si fun ijoba apapo fun won ni ebun odun o won ni ebun odun ohun ohun na ni ikede eleyi ti won kede o wi pe to ki gbogbo eka lati ijoba ibile lati ti de ijoba ipinle titi de to fi de ijoba apapo ki gbogbo won ki won bere iyanse lodi onigbedeke olojo meta pere ni lati fi fa ijoba leti na ni o wi pe ibere wa eleyi te ko lati muse lati bi oje eseyin to aje wi pe be ba ti se ta ti muse laarin oja yi na la mo o igun kan eleyi to je ti agbarijopo asise iyun joint national public service negotiation council igun yi to na ni won kede o iyun fun gbogbo awon egbelegbe logba logba awon ile ise lorisirisi ti o je ti ijoba papo ti ijoba ipinle ati ti ijoba ibile o to fi mo gbogbo patapata ohun na ni won ti kesi o wi pe ki gbogbo won ki won da se bye bye bye lati oru oni lo ohun na ni won si ti ni ase ohun ti bere lati oru oni ohun na ni won ni to ti bere o won si so wi pe iyanse lodi olojo meta ohun na ni won fe se fa ijoba leti o won fi die mule wi pe awon ti oro kan ohun na egba awon legbelegbe lolokan ojo kan eleyi ti won pe ni ti won ni won wa ni abe agbarijopo egbe awon igun ti joint national public service negotiation council won ni lara won ohun na ni Nigerian Civil Service UCSU bakan na ni Medical and Health Workers Union bakan na Association of Civil Servants of Nigeria National Association of Nigerian Nurses and Midwives to eyin o fa gbo won ti o je osise ilera o fa won na dani o gbogbo awon osise lele kaika eleyi to je pe won ni elegbejegbe akakiri o wi pe to ki gbogbo won ki won bere si ni yanse lodi olota lati fi fa ijoba leti ni o won fi die mule ni pe iwe ta won ko ijoba isakoso are tinubu ni ojo kokan le ni ogun o esan odun ta wa yi wi pe won o ti egbe ye ko rara bi o ti wu ko fi die mule wi pe ba won o ba se leyi o se se ki ijoba omomo wi pe awon foju wi na nkan kan abi mi o se se ki ijoba omomo ibi ti ba ti awon orilede nigeria lese o won ni be o ba gbagbe nse lawon ti tita tipetipe wi pe ki isakoso are tinubu ki won tete gbe ite lori nkan kan to ni se pelu oro owo epo bentiro ti won ni wi pe a nra laarin for 1,400 naira si 2,000 naira iyun lori ja la kan eleyi ni awon ti en kokon pe wi pe ki are ki won mojuto are o da owo bentirolu pada si 500 naira je gbeta naira iyun lori ja la kan ni o won ni bakan na ohun ni ki are ki won gbe igbese lori awon ajemonu to ni se pelu owo pupa won reti o bakan na ni won fi die mule wi pe eyi to je owo yi to je owo osu to osise to kere julo ohun na ni ki are igbese ni kia kia lori e bakan na o won fi die mule wi pe ojo meta won fe fi se kini ta won fe fi fa ijoba leti ni o bi be ko won ni ijoba won ni se kini won o ni won mo pe ijoba o ni gba labo awon no si ni se kini awon o se tan lati won keke o nitori idi eyi won ni to iyanse lodi olojo meta bye bye bye e fe karu yin si waju si iwe iroyin vanguard na ni ohun laaro yi
0: nje ti gbo papo si ayajo ojo ti orilede wa nigeria gba ominira na lo si nte si wa pelu bi gomina ipinla eko ogbeni babajide sanwo olubose nigeria o lati ronu jile won ni ronu jile ninu ota won ni ka ma para e kan ma jale won ni ero dada won ni papa julo lori irin ajo odun kerin dini adorin ti ona ti o ti se o won ni pe ki won si duro sisin ninu ilakaka subo wo orilede wa nigeria lati subo wo lagbara si ni o si ni alaafia ati oro aje eleyi to dara sanwo olulo so eleyi níbi àjọyọ ayẹyẹ ọjọ́ òmìnira ọdún kìndínní àádọ́rin tí orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà tí wọ́n ṣe nípa eré ìdárayá Mobolaji Johnson ní oníkan lẹ́kọ̀ọ́ gómìnà sọ pé ìjà fún òmìnira nàìjíríà wọn ni ó dá lórí ìbò àti ẹbọ àwọn aráàlú ẹ̀yẹ àwọn tí wọ́n gbà pé ọjà orílẹ̀-èdè yìí wípé ó máa dára ni o tó sì tẹnumọ́ pé àwọn nàìjíríà ni ó yẹ kí a tún gbọ́dọ̀ máa kọ ìtàn orílẹ̀-èdè náà ká máa kọ síwájú sí ni o ó ṣàlàyé pé ní ọdún mẹ́rin àádọ́rin tí nàìjíríà ti gba òmìnira wọn ni orílẹ̀-èdè yìí ó ti

0: ja digbi digbi ni eleyi to si je wipe ko si n tojo wipe to irin ajo ti are rin ni loloyi ni se lare lo lo se iwosan ara won ni ro ise ilu o na ni are ba lo nitori na won ro gbogbo awon to je pe won soro won soro pe ini kan won gbe oro ti o nitumo bo ye enu kaaki wipe ki won stop so be o tori wipe kini are tinubu ti setan o won ni sakabai na lara are da e fe karoyin si waju iwe royin punch o ko laaro ibakan na ni mo nwo ninu iwe royin daily post to jade laaro yi
1: inja ti gbo ninu iwe royin punch na ni mo ti fe mu ele laaro toni ile ise olopa eka ti ipinle imo ni won ma ti dola awon ero inu oko mewa kan o iyen leyin ti awon agbebo ti won se ikolu si won o iyen ni agbegbe kan ni ti o wa ni ijoba ibile mbaitoli ni ipinle na o won ni ile ise olopa ohun won ni won gbi owo to awon awon woyi ti o si je wipe oko meji ohun na ni won ri gba ni owo won o won ni awon oko yi na ni o rinrin ajo lati Ibadan iyen ni ipinle Oyo si Uyo iyen ni ipinle Akwa Ibom ati Bende iyen ni ipinle Abia won ni ni nkan bi ago mefa bo aro ana na ni isele isele o ti o si je wipe ki Olorun ba ki o ma sanu wa ni o nibe na ni a tin gboriyin fun awon ile ise olopa ti eka ti ipinle Imo pelu ise takuntakun ti won se won ni lara awon ti won jigbe ina ni ati ri awon omo agunbaniro won ni awon oti e ti le so pato iye awon ti won jigbe sugbon pelu ori ofe Olorun oba pelu atileyan Olorun oba awon ri awon mewa dola ninu won won wa so bi pe won ni ise iwadi ti o lori o si tesi waju nigbati alekowo ile ise olopa ni ipinle ohun ti won ti tari awon iko si tari pe ki won jade ki won ri pe won wa awon agbebo ohun ki won wa won ri o ki won si fi oju won ki won fi ba ile ejo ewo ni bayi awon mewa ti won dola emi won yi na ni won ti ni pe sakabai na ni ara won da sugbon won ti gbe won lo si ile iwosan lati lo wo gbogbo bi o se nse chele ni agu ara won ki won fun won ni eto iwosan eleyi ti o peye ni ipinle Imo na ni eleyi ti sele sugbon won si n wa awon to ku o sugbon won so wi pe won ti mo pato iye awon ti won wa ni inu oko to wi pe kini oko akero ni inu rewo punch ni e o si ri ekun re ile ka laaro yi
0: o da ba ti se n te si waju nje ti gbo o
1: kini
0: nkan ni bon radio 1103.5 fm be na le ti la fa ni ati mo gbo wa loko kan ejeji nje ti gbo lati lo wero yi punch la aro yi to won ni latari bi eto odibo odun 2027 bo ti se nkanle kun gbangban won ni eni ti o je alaga gbogbo iyun fun egbe oselu People's Redemption Party Akim Baba Ahmed atohun ati agbarijopo awon ti o je agbagba oselu nu egbe oselu na won ni ati ninu egbe oselu alatako won ni gbogbo won bayi o na ni won mo se kini ni won ti lekun mo ri lana ti won ti n se ipade pelu en to ti fi igba kan ri je igbakeji are to tun je pe ohun ni oludije dupo are bayi bayi labi ase egbe oselu African Democratic Congress iyun ni Atiku Abubakar won ni nilu Abuja o na ni won mo tilekun mo ri si iyun ninu ile Atiku gangan ni o won ni ni asale ojo isegun ose ta wai o ni pade na waye o to si je pe lati gba na nla won ni royin tin to pinpin kini nti an so kini to waye nbe ki la won ti an so kini nti an tilekun mo ri se gan amo o won ni lati gba na na lo fa to fi je pe ope die ki won to sagbejade iroyin ohun o won ni lati gba na ti won ti wa nfi mu file ti won ti nke fi o won ni ko ti si nkan kan pato eleyi ti an ri ko iyun jade nipa ipade na tori wipe won o je ko han si tare pete rara bi o ti wu ko mo won ni eni ti o je akowe ipolongo iyun fun egbe oselu PRP lorilede Nigeria Muhammad Isaac o na lo fi sita o to si fi die mule ni ijeta ode yi wipe to ipade waye looto ṣugbọn ko so nkan pato eleyi to je pe won soro ni lori o o fi die mule si waju si gege bi iroyin iwe iroyin punch bo se yanana e ni pe looto opolopo awon ti o je ayo ti won rora senu foro iyun fun awon niroyin won fi die mule ni pe akaimo yi awon ti o je wi pe won je omo egbe oselu PDP ti won wa ni abe turaki eyan abe isakoso turaki ohun atohun ati awon ti o je omo egbe oselu Allied People's Movement APM to fi ma omo egbe oselu mi won ni awon agbagba won shanku shanku ninu oselu alatako lorilede wa Nigeria ohun na ni won peju pese sibe to je pe gbogbo won se pade won ni sugbon won ti lekun gbangban ni won je ka won oniroyin ti won wole o ninu atejade to fi sita eyin Isaac o fi die mule wi pe o da bi pe ipade na o wa le ori afojusun won lati fun egbe oselu alatako lagbara si saaju eto dibo odun 2027 won ni o da bi wi pe won kora won jo lati dokan lati koju isakoso egbe oselu APC eleyi to gbode kan yi o e wo nkan ti kan ra ko nanu tori pe kini awon agbo oselu lagbon egbe oselu alatako gbogbo won ni won peju pese iyun si ile Atiku Abubakar ni ojo isegun ose ta wa yi e wo iroyin yi o wa ninu we iroyin punch si eleyi to gbode kan yi o e wo nkan ti kan ra nanu tori pe kini awon agbo oselu lagbon egbe oselu alatako ni won peju pese iyun si ile Atiku Abubakar ni ojo ise ta wa yi e wo iroyin yi o wa ninu we iroyin punch eleyi to di laaro kutukutu
1: e je ka tun se mi mu e ma gbagbe ero ibanisoro te pe ateyin te fe te atejise 0704700 3341 0704700 3341

0: 0229 0843 94185. For hostel accommodation, please call 0802-364-6683 or go on the social media facebook.com/mbacademy.ag. Announcer, the management.
1: Jetty Botes, you are Julatical, you won 103.5 FM, a car radio Nigeria TV. Anyone a Adekulefa, Juy, G R A E, Ketchable, Nick Milaco, Benola, Waltati, she could do me, Jay, Jamme Fine Jetty Bano, Luntes, you are Jamak, Bego, Banny Soko, Tema, Mark, we see Lati, Dassin, A2. Papa Julo, I want you later, Timuat, I won't contact Tushi Mamu, Professor Sinibe, 0704700. Abo ati etu eko olohun ma mu gbogbo e lokukudu ni o oni awon yo mu owoja awon de origun ti iwa ajeba mu ni orilede Nigeria e tori owo ilu lati fi pese awon ohun amayederun fun awon ara ilu oni pe gbogbo eleyi ni ohun ma mu se o oni pe ki enikan ki o ma ko sapo fun lilo ti enikan na ni ameshi tun bu enu atelu ayokuro owo iranwo ori epolu eleyi ti sakoso are tinibu ti o gbe igbese re to awon omo Nigeria oni won ti ri anfani kokan je ninu a ekun rere iroyin eleyi lati ka siwaju si ninu iroyin Vanguard TV ka laaro yi
2: ninu iwe iroyin The Nation to jade laaro yi je ti
1: pe kini
2: awon lenu loro abi awon owoye bi nkan se nlo Nigeria won ti se agbelewon awon oro eleyi ti are tinibu ti won ba gbogbo omo orilede Nigeria so lana ode yi pelu won ti se gosuba kare fun are tinibu wi pe oro yi o se kini o jade daada to si je wi pe awon ohun na lo ni se pelu idagbasoke ati lo siwaju orilede Nigeria pelu be awon owoye lagbon oro aje ati gbon inawo lorilede Nigeria gbogbo won se bota lopo yanjuru be si ni soro won ni gbogbo won bayi ni won gbosuba kari ti won si gbosuba sadankata fun are tinubu fun awon atunto eleyi ti nana e wi pe awon ti se won ni looto bare o ti e so wi pe are ti se looto o a o si ri owoja re tori wi pe kini lagboro aje orilede wa Nigeria won ni ati nje awon mudumudu atawon anko kan eleyi to je wi pe itin rogun ti tin so mi toro so enu gbogbo omo orilede Nigeria o won pe gbogbo awon ti o wa lagbon ijoba mi papa julo na won isakoso lesebu lati gunle awon ise atuntu ati atuse eleyi ti are ti se inu lati gba isakoso re inu lodun 2023 ka won nu wa sese kuku ki won si mu si ise ki gbo nta npe ni iselu awa ara wa ko le de ese kuku ko si le kan to lori tilemo are tinubu ninu ise eku odun eleyi ti are si ati an ba gbogbo omo orilede Nigeria so won ro gbogbo omo orilede Nigeria wi pe eh se ri igba otun lode yi o se to si je wi opin o de ba wahala ohun tin ta n foju wi na ti ipeja lori sirisi tori wi pe kini awon ata won se lokokan ojokan ejeji ohun na lo je wi pe eko tu mumu won ni ki gbogbo wa ka si ni suru won ni suru ta ni wi pe ta tin nibo eyin ko to e ta tun se kini ta tun ni pe bi gan bi ko ba da eyin won ni oni bi o ti to si je wi pe titari ro bayi na la kola to ba jina ti
1: joge
2: o fi je mule wi pe se ri awon orilede Nigeria ona lo je wi pe won se kini won je eniyan takun to si je pe won ni awon iriri pupo pupo ju won ni baba wa wo a wa nlo ta nbo ta nlo ta nbo ṣugbọn ti o si awon igbese lo je orilede yi won ni bi igba to je wi pe eyan kan se lasan ni nitori ide yi a gbodo fowo

0: ba oju ago wa o ri pe ago mewa
1: bo ti lu lati kan ni radio 101.3.5 FM
0: ni gbogbo ale ojo Friday ni gbogbo ale ojo Jimo ni a ma mu eto wa eto yin e ku ipale be ni e ku ipale mo ni kan ni radio 101.5 FM e ka radio Nigeria ti ipinle Eko oni tun ni Friday, thank God is Friday, popo shishi inowo na le o tin lo lotun lo si nile wa lode de wa ni bi owu kan ti a wa papa julo orilede wa Nigeria aye ana ti se ojo kini osu kewa na ni ayajo ojo ti orilede Nigeria gba ominira odun kerin din la adorin re yen 66 years ka dupe lowo Olorun ba popo shishi e na Oshin ti e siwaju ti ni o atujo ma kirawa fun na ni ori eto e ku ipale mo ni asale bo tile je wipe anona ni ati pale gbogbo e mo sugbon popo sise oshin se kini oshin ti e siwaju e kale oni bi gbogbo ti e tin gbo mi eni osede omo saliu loruko mi o ti mo je atokun e ku ipale mo eto ti mo nwaye ni gbogbo ale ojo jimo ti ojo Friday to je wipe ajo ma nse ni ewo mo tu ti wa nile ni asale yi mo ti wa ni ikale eyin na wa nle sele lewa abi bi se lewa abi bi lewa abi bi se ti e lewa se nu oko le yin si wa ku bi te ba wa eje ka ra se kini ka tu jo baji yen ni asale ifaji ori afefe ni o ti ba n gbo on faji abi ya olopin na la ma fi nse lori etu ku ipale mo ni asale yi ni bo lewa o ya eje ki faji yen ko se ki Ko bebe, bebe.

fẹ so e ku ipale mo ti tan ba ti mi se ajoyo bayi ibe na ni won ti ma nba ka bo ni reyo ki ti wa na ko le de e ma so wi pe mi o nta ti e ko ti e nba mi soro ko n ki mi eja bi won fi re pe wa eja ki won ri pe e ku ile mo o to ba de je ojo anawo na ka ki won ri pe e ku inawo yo wu ti won ba fe se yala ikomo jade ni isile igbominira lenu ise ojo ibi igbe yo wu ti won ba fe se eja ki eja se kini eja ki won emi ja yin si ni e ka se kini ka ki won ka ke ti wa fi ti emi to yaya ka ki won wi pe e ku ipale mo o bo ba wa di ojo nawo ka ki won wi pe e ku inawo oya eti e ku ipale mo e na ni yen mo wa ni fun yin je n bo wa fun igba kokan to je wi pe e se yi sibe sibe yen e duro sibe o e fi super gil ke fi gil 103.5 fm e ma gbe kuro nbe ba se ma mi eto eleleyi ohun to ba ti jo mo inawo ayeye na la ma se ku ipale mo be bale nti e fe ki e ki won ni ori eto yi e daruko yin agbegbe bi ti e wa ibi ti e ngbe iyen agbegbe ti e ngbe ali ti e fe ki inawo ti oni so hun se eto yi na le ti ma ki won ri pe emi lagbaja mo lagbaja o mo ki e mo mu ki lagbaja o ku ipale mo yowu ti won wa ni ori ti e fe e o apele ni abala e lati se beere si ori yowu ti e ba fe e mo wa le fun yin ni ale yin emi na tun ni dj yin lale mama ba mama gbe soke gbe wale fun yin be ba se n beere e na mama gbo e mama se kini e mama gbo awon temi mo emi na mo ti da won ti wa mo awon da ti e mo scored agbadu scored awa o wa nbe gbogbo apapasa na la nkile asale wi pe aku ipale mo o e aku ipale mo na le ti eto ni e ku ipale mo ba se ma ni ori eto oya e je ki awonu eto na e ka wonu e san e ti nkan kan ohun ko ni ko wa lese.

0: ni o la ti owo Adewale Ayuba ileke logbe ileke ti ja da da e ijo eti ti pari bayi lale e lo e kale o e kale sa o ko ya ti bi se tin pe wa ni Ogun State o ye ni so nle sale fe ki
1: Ki
0: lo ko re yin yen tori to ba se si ti won ba lanfani lati ma gbo se so
1: Abiodun
0: won fe se oku ana abi oku oku ana ah eyin na gele re ore ana na le yen je e jo nlo ni ola ni awon ti wa nbe eyin ma lo ba won lola eku inowo na tori mo ki eyin na ri pe eku inowo e nkan to ba tin jo mo inowo ana bayi owo lo ba de eku inowo ori won le fe Sule ala wo malaika amare mu mi la ni jo sile ma na mo be jo te sa alaye luwa gangan ohun le fe oda e ma ba wa ka lo 0704700341 ba ko na e le fi atedise sowo e ko be ba si fe ko yala ni ede gẹẹsi tabi ni ede oyin ede yoruba eleyi ti e ba ko e fi sowo hello
2: e kale ti wole sa o
0: hello sa e kale sa ipe yen re 0704700341 e be ba ni anfani e pe wa pada 0704700 3341

pe leyi adun lati enu Yisha Lady Barry awon na ni won fe se won tun fe se awo orin kan jade to je pe won ma ko jade ni ojo kevin ninu osu kokunla odun ta wa yi yeah, ti won pe ni album launching and award presentation and the Timeless Barista Celebration Day yeah, won ma wa yi ni ojo kevin osu kokunla odun 2026 ni Jevinic Place ni Ikeja GRA e ma gbagbe mo ni fun gbogbo eyin ololufe Dr. Olugbe Sikiru Ayinde Balogun Barista e o e je ki apoju pese sibe e je ka lo ye won si ka lo ye Yisha Lady Barry e wo awo yin won po gbogbo yin won ba e ba tin gbo e tin gbo orin Sikiru Ayinde Barista no ni e ba e ba ni so te ma pe Fun te fe ra so ebi 0802-229-1340 no ni ero ibanisoro ti e ma fi kan si won e ku ipalemo leto eto ni e ku ipalemo o nte si waju lati koni radio 1 103.5 fm e no ni e ti ngbo wa eto yi fun awa alaye ni be ni mo ma so wi pe ati wi pe mo dajo nawo so na o ati pe mi se si dajo nawo so na o ni nawo ni mi alaye ni mi tori e bi n bai ti e ti ni nawo se won pe mi fun mi fun inawo bo ati e pe mi e bi n ba mo yin ma ki e didi gbogbo wa ko ata na ni oni nawo gbogbo wa na ni alayeye 0704700 3341 0704700 3341 ni ojo po ti e ma fi kan si wa

0: Egbe ofesi won je oye ni ko pe yi 0704700341 0704700341 hello
1: hello
0: e ka le sa o
1: e ka le ma
0: yes sir
1: Ori obi ori ke fun
0: e ta le fe ki
1: mo to mi lati gbo
0: Obe, o da mo ti gbo tori mo ti ni mi ni gba omi kankan mo mo ti ni mi ni gba omi kankan mo o da ma fun yin ki to lo sugbon a si ni awon omi kan bi bayi ta ba ti mu yen wa tan eleyi ti e bere mo ma fun yin sugbon eli si o ba ti wa pe bayi e ba leni ti e fe kini o tele nde fe ki ku ipale mo elo e kale Ekale ti wole o. Agboyin.

ele ka ma fi dupe lowo Olorun ba wi pe bi ta gba goke na lagba sokale adupe pupo lowo yin olufe wa ti da po mo wa lati wa ta ti bere eto yi titi di akoko yi e seun gan ni ife ti o wa laarin wa okun ife na ko ni ja a o tun bo pe fun awon fun ikeje ati polowo oja ni ori eto yi papa julo ni abala ikini mo ma so fu wa wi pe abala ikini wa lori eto eku ipalemo fun eyin te ti se inowo ti e fe ki aba ti e fe ki ore ti e fe ki ojulumo tori opo awon alabase na ni won ma so wi pe ta won ba le ba won yan sinowo won ti e ni pe awon wi pe e seun ana o e ku dide o se ti dele igbawole dele pupo ninu awon alabase na ni won ma fi esun kan awon ninowo be gbata wa wo wa wo pelu aduro awon eyan ti won wa si bi inowo ta ba ni ki oninowo ko ma pe lokokan ejeji ko ni fe rohun die di ni ta fi wa gbe abala yi kale wi pe awon oninowo be ba ti te IV ti e mo wi pe e fe se abala ikini e ti te sinu IV yen pe ni ojo bayi bayi lo mi eso e ku ipale mo o won ma ki awon ton wa ba won se inowo en je ti wa se inowo na e le se voice notes abi ke fi atejise sowo si wa voice note yen ti e ma better e se voice note yin ka won eyan ti e fi wi pe kan le mo pe eyin gangan ohun yin gangan le en ki awon eyan e si ma ki e si ma gbo wi pe awon ki gbogbo eni to dide gbogbo eni to wa gbogbo eni to nawo ti won nora si bi no won wa da uko inowo to se won da uko injo to se won da uko bi to ti se be won a si ki gbogbo eni papota abala ikini yi nkan ti o wa fun niyan e fun eyin ti e fe se abala ikini yi abi eni ikede ati polowo oja abi boya awon oja te nta nkan te sojo mo nkan ti awon alaye nilo e le ma pe mi ni ori lori ero ibanisoro mi e ma pe mi bayi bayi ba tin kuro ni ori eto yi 0911517330 0911517330 no ni ero ibanisoro te ma fi kan si mi leyin eto e le ba mi soro ni WhatsApp el de le pe mi direct 0911517330 titi ojo mejo ti a tun lanfani lati tun gbo eto eku ipale mu gbogbo ale ojo Friday ni gbogbo ale ojo Friday lati ago mewa abo si ago mejila ago mejila ti lu bayi o muanki wa wipe e kaaro sa e kaaro ma e kaaro ni gbogbo bi ti e tin gbo wa bi a se wa fe lo fi egbe lelesun ni won ba akoko to ku ti a fe fi sun yi lagbara Olorun oba ayo ati alafia na ni a ma fi ji be ni a ma ji layo ati alafia a ni soju owo dojuku gbogbo eyo ni nawo na te ye pe e wa ni di e ti wa ni di aro elomi wa ni ile telo e bayi elomi wa ni odo makeup artist e gbogbo wa ko ta ni la ki wi pe e ku ipale mo o e ku inowo eni ola bose di omo saliu loruko mi lekan si ero ibanisoro mi 0911517330 o da ro ohun ayo la osun okokan la oji.